0: tu kasyan pa yatu kasyan pa si peta wabi ang kapawa chu cruz kami rin pala ito siya kita ala wala ako yung pinto ato ro siya kita kami na
1: ay sige apne skina ya lo na hinchong sari
2: pala yung kabarang kisne na
0: wabi ang kapawa chukusto ula ga ya kamarik tarot ero ang pala ito siya kita ato ro
2: pa kanya
0: isa kaya isa isa isa isa